mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni ojo ketalelogun osu keje odun 2026 today is 23rd 07 2026 systematically mommy ati daddy osu ina mo nlo bi a se kowe e mo ki eyan omo olodun to logun mo ki yin teleso mi mo bo yo le fi joji laaro yi ayo lo ba sun to ba fi joji engineer kin to da ko mi e ja jo wo inu mi ndun laaro yi in ti e wa mo to fa e ba n re si gbogbo eyan omo olodun mo jo mo jiju ope bo ni bi pepe re mo yo to ba ile fi jo bere oni ayo le pari e nkan gidi nbo

Now, gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi kini koko iwaasu ti mo fe wa laaro yi enikan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa ni yedie ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe inti an ba fi oro baje njo je mo poro na lo fi tun se inti an bo fenu baje enu na lo fi tun se ma ka ise bibeli kan bo go se nje ti olohun and inti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so I mo gossip para ni a duro digbi sibi kan a mo reti ojo ti o wa se so therefore don't joke with any word eyin mama te n gbo mi laaro yi mo fi oro ba omo re sere koko iwaasu mi ni pe won ran mi si o laaro yi in ti won fi oro baje won ni ki won fi oro tun se eni kan lo fi oro de nkan kan olofi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe genesis chapter 49 bibeli so nkan ni ese iketa oni rubeni iwo ni ipa mi agbara mi titayo la ati titayo agbara o wa so nkan kan tele oni rubeni iwo la ko bi mi nto to o ipile se agbara mi oni tayo babe lo sepe fun injo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe ti n ba won mo rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de on lo so wipe e mu rubeni wabi oro buku ti an so nipa re njo ni oni mo yi danu o wa so nkan kan oni rubeni e je ko ye awon eniyan re o si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo sepe fun woli mo se lo mu ku tani baba re jacob woli lo na mi o men to sepe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o moro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa n so fun mi pe awon meta kan gbo mi laaro yi ijo ti mama re sepe fun o oran ti ijo na o si n gbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro o ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meta ta yen be se n gbo mi ni waju eni to ni aye atorun nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won sepe fun o iwo na ti n dagba o sugbon nkan kan ojo ra won lowo e mama to bi o lo sepe number mi ti n ba fi sita ma fi gbadua fun o tori pe ti tobi len to n gbe nu mi ju eni to n gbe nu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe joshua chapter 6 e je agbo n ti bibeli so ni verse 26 joshua chapter 6 verse 26 won ni joshua omo nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu jeriko yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro ewo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass. Eni kan ni woli kin le wi yen. So ori epeto sei ti Joshua mo nu ni sei mama ogba 550 years. E de ogota le ni edegbeta odun oni epe fi duo digbi ko to dipo o wa si imuse. Eni kan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi. Eyin ko mo in to je nkan o le epe ahole ni ja won omo oyo epe ahole ni ba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni kin le pe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi o ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko epe ti ahole se niyan o si ti pe o lo bi je wi pe teyan ba mura an je to wa fe leikun ninu ilu ninu ori ki ilu bo se ngbo mi oni epe ilu wa ma mu ori ki ilu meji ma si so epe tin be ninu won ikan won ni ibadan ilu ti ma gbe alejo oju oni le lo ah taka seyin to ba jo mo ibadan to ngbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi oni wa sori afefe lai ni gbo won oluwa an wa gbo mi mi ni lanu lati wa su fun o lai ni se feasibility study I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, or Dekunle Epafra, I understood by book.
gbogbo nti n ba so fun o kiesi na gbo mi mama awon ti an ba wa lati akure won gbo mi lowo bayi epe ti n be ni ilu akure ninu oki won lowa akure ni o ma mu dale won mu idale le won a fi enu pa ni enikan ni ko ye mi won a fi idale le won a fi enu so ni be yen ti an ba fi enu mu o won a mo fi enu ba ti eje ni amuda lele fenu pani olofi je wupe to ba re to fe dide ni ilu yen ti o ba gbadura kokko fi ogun enu bu koni ga be na ni ni ilu ibadan epe ti be ni pe ibadan ni ile oluyole ibadan ni ile oluyole ibadan to gbo nile to gbalejo ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a koni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigba ti nu won dun ni won fi olugbon sepe e pawopo nle fowo kan won me e sowopo gbogbo en to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo alipe tupetu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi laaro yi egun ati epe asasi ati hantu ti se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu afe mo juma ni iri se lowo bayi iri ki si se ko se gbigbona eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro gojigo ti ngbe ni omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ase ti njabo loni gbogbo eyin te nbe labe gbolo oro ase ti won ti lu oro odi fun ti o je ki nkan lo bo se ye ti gbogbo nkan wa nlo lodi lodi mo pase loni mo yi pada nti o jora won yo bere si jora won enikan ni ki lo sele wa gbe en to foriko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se bibeli ni o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai e ja lo sinu we first king chapter 16 Egbon ti Bibeli so ni verse 34 mo nsi oju e sinu Bibeli I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words look at what he says eja won to so oni ni ojo na ni eli ara beteli o ndide o lo nlaya o saya gbangba o ti gbagbe egun boya won o si so tan fun o ko Jericho o si fi ipile re lele ni Abiramu akobi re lo lo si o si gbe awon enu ilekun bode re ni seru segubu abi gbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo Nuni so can you imagine njo je mo pe ignorance is not an excuse pa omo nkan ko ni mo ko tumo si po ni jiya to omo awon kan iya ti won je le ni si awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni en ba ti koja bi bibeli ni en ba ja ogba jara tutu eju amu bi na obusan ah and won tura re le bayi iwo le tura ti ran tin bo na ba tura won won si tun be ninu abeide na oya nawo e soke bi gba won ni okawo ke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbere soke o waju re le jabo le lara mi loruko jesu olufe jin sare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olon kan be ti won pe ni Nostradamus o nlo kon kan kan Nostradamus he wrote this in the year 1551 Only there will be a 3 years, that is 2020, from which we arise a coin corona. Ninu when you lati lo gbe itebode. Only there will be a 3 years. Odun kan be ti o di onibeji 2020. There will be arise oko ite oko ni 1551. Ni 1551. 1551. Isele abami kan sele. Emi Oluwa wa so fun pe nigba to ba di 2020 awon yen ti ku egun o le sinu sare gan mo oni there will be arise a 2 years and there will be something that will be given to the world
won pe ni corona who will come from the east China and who will spread a plague virus in the darkness of light oni aisan yo dide lorugejo yo si mo kaaki oni on a country with seven hills yo lo si awon ori awon ilu oloke meje in bracket owa bracket ebe Italy oni and we transform the twinkling of men into dust oni yo si mo pa awon eyan lara da si yepe iyan ni pe won a mo ku to destroy and to ruin the world it will be the end of the world economy I say oni yo je orisun ibere lati ba gbogbo nti won pe ni eto isuna je awon ti o ba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wipe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe ele se Notre Dame lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigbati ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 20 years odun 2020 odun ti 2020 gbera won pon

0: gbogbo Sona Church is going to be mighty because ipade ti eniyan gbodo fi se awewa ni agbara Olorun gbogbo Sona Church en lo a lo an lagbara Olorun Sunday service ti nbo yi isin only communion meji meji ni and Joseph Akiki and ni gbogbo bi ta ba wa na lati mo mo mo pe only communion
1: family wa o ti le ni 20 years to ti je pe gbogbo omo ti mama mi bi gbogbo won ti ku tan
2: onbo ogun kinu sare tan we so baba yago je wo oni apere kan ni omo melo mama yin bi enbo
1: arun emi ati omo kekere kan na laku awa meji
2: na we mejeji so meta ti lo wa ke eyin aye e gbagun afijo mi

0: lati fi sogun sugbon ko se so njo ti mama wa pe mi wi pe awon be nikan sise ko fa won lowo mo wa lokan won fa mi bi mo se dodo won na wa la won mura sosi won ni kin ka lo mo ni mi fe lo sosi mo wi pe o ti su mi pe mo ti sogun gan ko se na wa ni kin ka lo ba se de bi njo yen bi wa ta wa tan gbadua omi ti mo ra yi ti mo gbe lo mo se dele ti mo domi yen ninu yara gan mo ti fi we yara ni mo ti tu so
1: e ti to mi
0: mo ni kirin to ma se sugbon mo wa dupe lowo olohun pe mo sun ti le fi mo nkan ni o wa so gba to di jo keji na won ni yen ba to yo okunrin kan to obirin kan ni ba ni se ta ni ma se nkan re ni omo iya re ti wa so pe o fe kole awon ni ko lo ba won egbon re awon oni je ko se mo wa so fun won mo ni e wo omi ti mo gbe dani mo ni omi olorun ojiji ni mo lo olorun ojiji oba ni wi e pada leyin mi e je ki se nkan re omo mi ni yi mi ti se tan ku na ba lo lawa ti jo yen njo ti won wa ni ka bo si ta tan fun wa ni jota mo wa bu jota yen mo ma fi si beri mi ti ba ti fe sun lale omi ti mo ra bi mo ma ra meta ma tu kan sori tan patapata ni yara lale ma kesun ma fi jota yen si gberi mo sa dupe lowo olorun pe mi o ri ogun yen mo itoku ni kon lohun o da ko lo mi pada tori gbogbo nkan ti tan lara mi
1: e fokan yin bale ngba te tin le ni ba ti kokko pada nkan bere si duo mama lawon ti gbogbo owo sogun tan ilu wo le ti wa nbo le
0: oyo nkan na mo lo se nbe ogun ni mo lo se
1: le ba kuku duo pa
0: ngba ti o si owo
1: olo